0: patrome nya meo kakra wo mimilo ni mu ana
1: na waka ahwe
0: da bi na sme ho sa odi bi egumu
1: he ka wan no hwe ansa na webi sa me
0: Hey, milk na chum say.
1: We ye milo all in one o. Milo pampa, cocoa, malt, milk cho, bi bia womu.
2: Milo all in one a milk bebre womu dada. Ni hiyani se wudin sube fra. No watin yeni no mu de a cocoa papa, ni malt, and a milk bebre.